alombokire kamuta hulira kamunongoma kana mumbo chedu chokusiyana siyana mangwana ningene shirongo muno chisomana kana chovike ndadani chapo kuna shiku bed sheet ti uchepepa.

Ate kupona kuponehwa ni mpurukiri wangu ndikana roji Musambiki kwenka kuimba kama kwa muhapua Jill Pinto. Kuna nguwa ni jona seri chumangwa nani na mseswa kama jino kuna kweta makuma na kumuna na mseswa munomwe. Oitore ji 47 minutos chabarakata kufira kabuchi. Ndava yomane.

0: 놓고.
1: 아나. 아나. 엄마 사살리가 또 해라 텐데.
2: 알리마, 니리 두스 나 코마라. 바스테나 니 쿠사카 코왕가.
1: 아나. 탕관주 요라나 쿠리라 테네바.
2: 아, 알리마. 바난 씨쿠 이나 리라 에마닝기.
1: 코디 니 탕구에 이야 난자라.
2: 응카베. 아야 마마 디디.
1: 아나. 이에 리라 테네바 미디지 온세네 시모 디디 타이. 니시 엔딘 파티.
2: 우슈.
1: 바시, 바시. 쿰바니 왕가 쿠바리카. 풀리카, 카마나 칸가.
2: Hi, amata malira.
1: Waona ana, yurani asawana nga khonda khanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunano.
2: Alima, ine pano khabe nzizi na pepyo.
1: Ine pano ndisapidziwa. Mbwenye akhumbwani asafuna mphole mphole wathu. Toera khale na chitsidzikiro pontho mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba toera chita. Pontho lero ndikakhana basa yakuphika.
1: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye thangwe yapi na chita iye. Seka naye, kumpasa chimpsompsono, peno kumkhumbatira. Pontho, nakukhazika pa mabasa toera iye, adziwe kuti iwe uli pano thangwe yache. Lang'ana basi kulimira kwachilira, tenepa pidakhaleni naye.
2: Unarazau shamwali anga. Ndaona ipi chinchino?
1: Apo, kwata khumbwani yako, pontho umpasa chifunano pang'ono.
2: Ndapifa, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakhala kusukwala, Ndisiye ndikupasa nkhumbatiro.
1: Waona kuphata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kuti uli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakhala wakutsanzaya, pontho, wachiganikiro.
2: Mbana nakhonda funa pepe kuna khumbwani achi. Ndakhuta shamwali anga.
3: Pangizira rudu na chifunano kuna mwanako. Sakitisa kuti akhala wakutsanzaya kakamwe, wakupikhulupira, pontho na nsiku za mangwana zadidi.
4: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
5: Urione, jungra kuti urkuina. Ziri pokubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutundori samadzi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo na smartphone masimana onsene. Sibibi pio katayu, kuna mabonu panzizi, mpaka mbondo mazana mashanu nziku zonsene. Tiriwone, tangu sitaira ndoto. Tinyani, chizungla manje chonseni cha Vodacom. Pastirish kusenti onze kardinal. Peno, pasani basa Mpesa. Pakutinya, astirish kusenti 50 kardinal. Mwambo na ntemu, kukupasua basa, mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fuzisani, ntemu maganizo anewa pa www.vm.co.mz. Mwapatana, pionseni mshadini. Vodacom.

0: Omasa, saliga tu era tende?
1: Alima, dili duzi na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yora narkulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
2: Ush,
0: basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asaona unga kunda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nthabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chithomthonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbani yaku, pontu mpasa chifunanu pangono.
1: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanzai changa, kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasa nkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali anga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
5: Uliwoni, njungira kuti ulikuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana shano za mioni. Kuna maarka akutondolisa madzi, smart TV, mkati mwandanda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masimana onsene. Sibibi vyo katayu, kuna mabonu panzizi, mpaka mbondo, mazana mashano, nziku zonsene. Tiriwoni, tangu tisitaira ndoto. Tinyani, chizungula manje chonseni cha Vodacom. Pastirich kusenti onze kardinal. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, astirich kusenti 50 kardinal. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa, mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Fundisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwapatana, pionseni mshadini. Vodacom.

0: Pindi atu ya chitanganu ya salanduli. Tava chitanganu ya kuria kakamu. Ife na ngonu tisakomera na chitanganu.
1: Ndima wene nzanga. Zwani kutipansiku alero ife tikalonga. Anatangwi. Nzizi wakupuma kumbuta ufunzi. Pondo na kusasanyira ntiku anangonu. Tasanzaya kakamu na kukalamunu mustuda radu Mosambiki. Mbwenye zizu atu watava manja.
0: Na ipe kumbukirani kutipogramati sasogalera na manati santu kulonga. Chipezo cha UNICEF, Pondo, na transporti municipal ya panu Bobera.
1: Kondambo kudwala mana Trevor, shisapa ndi waka kumanika kumichini, bakati kira nyimbo za kuria kakamwe, tuwela kutitivini, tinumpenumbe bulukira munu mostudu wa Rad Mosambiki. Pondo zwani kudakakala na imwe pansiku wa lero, ndife, ine zidanga ndineruti nyamitambu,
0: pabozipeni na Beatrice Sabot.
1: Kulimwe Monsene,
2: Salani Mwadidi,
3: Salani na Mapwando Adidi.

0: pana njanji zizinji zidamwazo na CFM pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri, huku mbaninungwa na uliki. Umpanga juna kumanika pa sugoro, kumpanika ne.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamwe kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pene na matuba nchisa. Pionseni ipi mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa njanje, pondo tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi moto kalankulu usathamanga kakamwe pondo nkhabi kwanisa kulimira mankhasa.
1: Ifipo anthu na pizindikiro munseu na njanje mbonyeka zindike ndisaona kuti alipo anthu anaitekenya motoka mbakhonda lemeza pizindikiri pepyo uku mbapita na mbuto zizi napita na chitima mbakhonda chita ugasho gasho pepe nzizunango kusazesa pidengwa pizinji kakamwe. Ilipo miseu yakuti ilipo motoka adamali mira kale mbonye inango isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na nendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wanthu anango.
1: Unthu wathu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikhani moyo wanu na uliki wanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Sabias que a empresa CFM introduziu uma terceira carreira no transporte de passageiros da Beira-Dondo-Beira? Numa frequência diária